Tuwe kata ule katuvini padioko na ulando mwe mael. Hakuno tumila mata. Na patakula likambo wadibaye. Takatuka padioko tuliuduli magwangwa.

0: Asante sana mama. Wakati mbodi jonji mulumbu, karibu watukupanya kuva saa 10 kamili. Karibu mbodi.
1: Nangu nikaribia.
0: Lina.
1: Ernesto Ernesto Liambambwe, kaja Matambalale.
0: Ernesto Ernesto Liambambwe.
1: Kaja Matambalale nyamu.
0: Kumatambalale kunogweshi kama nati alipanda popongonja ngulangala.
1: Nani ya kumatambalale kuna kujika chino.
0: Aha. Shambone. Abai, leka na panelo tukula kele shpindi isha mashala.
1: Ya, nangu mashala matandi. Anapata ndi angkofa kaja hapa.
0: Haa.
1: Maria Sakobo.
0: Hapa hali hapo?
1: Hapa hali, ya.
0: Habi mulono tungwenye?
1: Na, ya, habi mulono.
0: Haa. Haa, abai.
1: Laji. Mashala mepata, mashkamu, baba mwe ngondo, wianda.
0: Aha.
1: Kofu kembako.
0: Aha.
1: Manangu, Domingo Ernesto, pemepa niko.
0: Aha.
1: Nikatenda jelia, paka pamiteta po, anikuwa mashala. Manangu, jo, jalinye chumau shkungu.
0: Mm-hmm.
1: Kaja matapaya yamu, aliona kenda nidoka.
0: Aha.
1: Papu na muta mangasho wae kaja matambala ya.
0: Hmm.
1: Asati ya inakiri ya iweta joku na meni.
0: Wetu kulambalela na ukapata na kilu inji karibu.
1: Asante, asante.
0: Asante.
2: Sherzi was the greatest nuwari. Iman.
0: Alamba wadi mulumbo kalibo, mabala panda radi Msambiki lina na uvepashi.
3: Unatujope na unadope kutubwa jalela ni meni sneki.
0: Nangu na yega yega shino.
3: Wakata u... Muda kwa ngadi anga wiku langale, zitaka tukangu kimi angipa.
0: Na nangu kulambole po ina meni kamana nilo munanguleka gweka mpaka koko.
3: Baba ni kwa lela hapa nguenda kuna kaka yiku mintipweji.
0: Mwanda?
3: Hapa mashaki apate mbwana wangu jimbangao nende agwe.
0: Aha.
3: Napate mkuu wangu nangu wanchaba angachechani popa na kaka pamu na zaina wade fake pamu na vana fake taka na vadu wadukuru fake. Nkuhuja mpaka mungkaja maninga anemu apate nangu wangu matre kuna anda ikala kilidu watango nangu radu bingu tangozi. Uradbingu tangwa injidu wali mulimo baya menjila kavili kwa ana mwanyamani kwa ata jopa.
0: Armando.
3: Dae, nangu wangu matreko.
0: Elu matreko, ujo Armando.
3: Ujo, janda jopa mbe, kila pato na mwanyamani joko sineke, nangu kuradu tangu tangu kila sumana. Kanji na mwiku hini mwiku hini wali mulimo, wali mulimo, ayi mpaka nero hapa, anda jopa mwiku.
0: Ah.
3: Na kwa ngadi anko, kutuwa kitu na madengo.
0: Bye, sinai kinyoka wetu, kulambalela na karibu kavili.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendo vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendo vida na udiajali mshilambu shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala yungani anganjini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tunikodi ya mweni ntete, Teunash Paulo na Njopa, na nyenji balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamono na vene ntete vange valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Hindi ko ni ka wala na mga black lira, hindi niya sila ang pusapay.
1: GM!
0: Rip klasik ko ba ulila?
1: Pasa! Mr. Secumbo, smoking for the man. To Mr. Clasco. To Mr. President, Timonyo and Chamba. To Chamba Music. Si Zalingoma za Tumali. Sendava. Come on, gunman!

Mwanangu, naenda vema. Kazi ni kazi. Pepi Kale, Roger Mila, Landa Roto kupalakela mpaka saa 12 kamili. Mpambazuka. Nemo soo.

0: Ngibungile.
1: Ngino shukuru.
2: Linda Kaviera.
0: Mashita basi.
3: Abaona.
2: Ginatamana.

0: ira nyu hitela ibona ape
1: mukiswami he mulupa lyake tu miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula
2: korero siva
0: nkino lela ni siri sa ho mukhume ba hi
3: bala ni etu ngarani ba mirabo miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mwane wani, iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kalo ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: La timing kola setam para kamuno ni vetala mwa musi.
1: Muna ni vet.
0: Ni ni voliwa. Rokar ma famoso ni ni voliwa.
1: Muna ni vetala.
0: Katakendo wa mpira kumelo Brazil mosaroni Norwega. Brazil ndika na Madrika kumelo Vinicius Junior mosaroni Neymar. Norwega ndika na Madrika Haaland. Madrika Manchester City. Washington serum pua mawita di final. Sa mundial. Hakuna matata, Julia Mwito.

0: Kophele o king hasula preta lisa se pavike lingwe na gabrielo wani wana kira o mohikware ne 3 ore e 14 minuti. Buonanotte.
1: Buonanotte Manu.
0: Nsa mata ko rami.
1: Kasiano ina si masashwa na kalibunno.
0: Wanu hila salama o.
1: Wanu hila salama anno.
0: Se panthala lu palihu. Ora Muhammad ramuna la mata ka mashasha no wana kalipu. Allo buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Nsa mata ko ramula.
2: Mata kunaheni.
0: Onaheni sana mama.
2: Christina Fonso.
0: Wanu hila salama o.
2: Nangile liwa soka masi nukweli wa kero kweli wa moro koraka.
0: Kwa vile lihira musoro wa otunku. Zipa ntanla ya mama va?
2: Mikini mtela Mary.
0: Mary?
2: Mary ayo msipono ni ipalia uira. Amosi ni wove. Ani ni wove. Wa hikale kiwa hie kana kontu sivelia.
0: Zipa nava hane mama va?
2: Kila la haman na kala shari ute mwene vole loria ya nifolu kuhira wa mteko ni. Na anaka arupe ni, ayara, ashenia, artalina, ashkofi, abisina, tapelu, shuvaldu, isavura umala, ashanaka.
0: Kiyashku la mama kwa unli havo?
2: Kwa tepo shukurela ni uo kihale kelela.
0: Kwa shukurela?
2: Kine uo.
0: Yo sé que toki que wería ka wine iwo.
2: I sheke sheke.
0: Mota kinyala aka. Kota bela mama.
2: Ah, ni na kunyata wani.
0: Ah, na wahi bari aba ni mwina nawo. Kwa chokurela. Tria na konda.

0: Rihanna kwa Anthony Rawe o civil yuan sibona bekeli ngwe ona hene ngava boa noite
1: muito boa noite
0: samata korami
1: eu filho Manuel eu ando tu com te tu achi ficha wao
0: wano hila salama
1: ili go salama kiwa kama ikui kapene mara kiwa kashipata tavi linhe
0: Masa wakala wundia ya
1: masinata kika wundia yetu
0: ayo akwe shikalu wako vaya
1: maswa muluku kali hede
0: sepa ntanda wari ana amunye teofilu
1: kimukela ni ikatai olo nira ye ona mikopo
0: ni ikatai wala ni ikatai ayo nisiponla anaba hani siponla anaba hani siponla
1: kinala hana mamu ya wawira kwenye shikali wako vaya na shipasa lukuma putuli nguye apo ni tunuma mrapela sikala aina suwi sente rafaili virishinu atu ote na mtukunde radio katula
0: kwa shkwela mwenye teofilu
1: kwa shkwela dante
2: wewehe kena fitina mpelo kihazula.

Ekulu ya nan le ya Norwega. Olon hi kuna Norwega. Ay ay ay. Norwega anto bolo ampo ma quarter final kulu na matika to Haaland. Motalanto Brazil 0 Norwega 2. Olon hi kun la Brazil ni kuno mutakala. Onto shindwa we ni Norwega la Norwega ke ka 2-0. Noruega 2, Brasil 0.